0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
4: Naku, Mare, gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
3: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
4: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
3: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
4: Ay, e paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
3: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
4: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
3: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
5: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.

0: At ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nangirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: I love your music.
3: Okay.
4: Then I saw her face. Now I'm a believer.
5: The greatest hits of all time.
6: Why do you build me up like a baby just to let me die?
5: Everything old is new again.

0: At broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may tagline ng super sarap. Super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, e Mega Sardines muna, ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
3: Let's get back to the music. Number 1 for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.
4: The following tune is brought to you by MX3. Be MX Extraordinary with MX3.

0: It is now 9:30 in the morning. Time brought to you by MX3 Capsule. Dito ako, Believe.
1: DJX 500.
2: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leeg, sista dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, sist at tumor ko.
1: DJX 500. Bibili sa mga buti. DJX 500. DJX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DJX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DJX 500 ka. Pandama. DJX 500. Araw-araw, mabibili sa mga butika.
3: Di ko na kaya. Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
4: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit, sa jewelry loan ng FICO Bank ka lumapit.
5: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
4: Di lang yun, Beshi. Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
5: Bongga, Beshi. Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank.
4: Oo, Beshi. Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na. Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka. FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Banko Sentral ng Pilipinas.
6: Wednesday!

0: mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng lumpiramad yung sa pagkasail at lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa ako isang sachet ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
2: Wow, galing.
1: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain niya. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
2: Wow.
1: Nakatulog na siya magdamag.
2: Wow.
1: Gumaling na po siya hanggang umaga.
2: Wow.
1: Hindi na po umulit.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Ay, ay, ay.
4: Maring Melanie. Naku, hindi ko na alam ang gagawin ko.
5: Bakit naman, Maring Charmaine?
4: Malapit na ang due date ng mga bills ko. Kuryente, tubig, internet. Tapos kulang pa ang budget ko.
5: Ay naku, Maring Charmaine, huwag ka nang mag-alala. May gintong alahas ka ba?
4: Meron naman, pero paano naman makakatulong yun?
5: Simple lang. Dalhin mo sa FICO Bank at mag-avail ng jewelry loan. Mababa ang interest, mataas ang appraisal at walang hidden charges.
4: Jewelry loan? Paano yun?
5: Ang iyong alahas ay maaaring gawing cash, kaya may dagdag kang pondo para sa mga importanteng gastusin.
4: Talaga? Hindi ko na kailangang manghiram kung kani-kanino.
5: Tama! Mabilis ang proseso at maaasahan pa.
4: Ay, salamat talaga, Maring Melanie. Solve na ang problema ko sa budget.
6: Kapos sa budget, may agarang pangangailangan, gawing cash ang inyong alahas sa jewelry loan ng FICO Bank. Mabilis, madali at maaasahan. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
7: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, suportahan sila ng YummyVit. ES 3 syrup with zinc. YummyVit ES 3 syrup with zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
8: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES 3 syrup with zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
10: Disadeco?
9: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
10: Wow, ano namang meron dyan?
9: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
10: Oh, swab niya na.
9: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
10: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
9: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
10: Paano mo naman nasabi?
9: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
10: Ang dami naman yan, nakakalula.
9: Malulula ka talagahan. Dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes at marami pang iba.
10: Grabe pala ang Disadeco.
9: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
10: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
11: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
12: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayambong, Hawaiian, Jones, Cebu, and Alicia.
13: Wednesday night!

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: DTX 500!
2: Kulang ba ang kain mo sa prutas at kulay?
1: Umawi ka na lang
2: sa DTX 500!
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Mag DTX 500!
2: DTX 500!
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500 dahil 2 weeks lang naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
4: Si Irma Limbawan Oliverio, para sa Bionic Alternative Healthcare.
5: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dati may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sinabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang

0: is the Sweet Rockin' Mix Show with DJ Foxy Heather.
1: Okay, let's go.
0: Your all-time favorite hits, the Sweet Rockin' Mix with Foxy Heather.
2: One of my personal favorite songs from The Bachelor Girl, well, that was Buses and Trains, right here on Sweet 97.7. Today's best mix, Kinig Na. 10:25 in the morning is our time. Sweet morning, everyone. Today is Sunday. It's August 23. And welcome to your Sunday soundtrack here on Sweet 97.7 FM. Santiago City. Kayo po ay nakikinig sa programang Sweet Rock and Mix, your Sunday dose of rock, alternative, classic rock, and those unforgettable guitar-driven anthems. I'm sure kayo ay napakanta dun sa mga songs na inyong mga narinig. At syempre, kayo din ay bahagyang nasurpresa, no? Kasi nga, hindi nyo inaasahan na ang araw na to ay aking itinakda. Ako talaga yung nagtakda, no? Sa aking pagbabalik dito sa Sweet 97.7 FM, Santiago City, kung paanong hindi nyo naramdaman na halos tatlong buwan din ako na lumiban sa aking mga jury. Kung saan ako ay nagkaroon ng bakasyon. Ako na yung nagbakasyon kasi nga yung aking anak ay hindi makapagbakasyon from Manila. So, ako na ang pumunta sa Manila para magbakasyon kasama siya. So, sa mga pagkakataon na ganyan na mamimili ka between your job and your kid or child, siguro maintindihan naman ng management kung bakit ako nag-file ng biglaang leave. And I truly thankful na naintindihan naman, ano. Otherwise, hindi nyo maririnig ako ngayon. Parang buwan ng Mayo nung huli tayong nagkabalitaan, nagkarinigan. Parang ano yun eh. Buwan ng mga bulaklak. Parang mga sinaselebrate natin that time, yung mga Flores de Mayo. And ngayon nga, buwan na ng Agosto, wherein na ang sinaselebrate naman natin ay buwan ng wika. O diba, napakadami nang nangyari. Ang dami nang naganap sa ating mga buhay-buhay. Kumusta ba kayo mga sweethearts? Yeah, kayo ba ay gising na ginigising na sa mga oras na to? Ito naman sa mga nataon na day off nilang araw ng Linggo. Well, good for you. It's time for relaxation, sabi nga nila. And doon naman sa mga nataon na may trabaho katulad ko, well, be happy, okay? Kasi nga, ibig sabihin yan na meron kang pagkukunan ng iyong mga pang-araw-araw na gastusin. Diba? Meron kang inaasahan. Kumusta ba ang sweldo? Meron pa ba? Diba? Aabot pa ba yan hanggang katapusan? O diba? Yan ang kagandahan ng may trabaho. Meron tayong inaasahan na darating na blessing, kinsena sa katapusan. Most especially din sa mga sweethearts natin dyan na on top of their company salary, ay meron pa silang incentives, diba? Doon sa mga katulad ko na salespeople. Anyway, so bukas po ang aming linya para sa inyong mga pagbati, dedikasyon at mensahe. Ang aming text line ay 0936-322-6700. And of course, mamayang alas 11 hanggang alas 12 ng pananghalian, tayo naman ay magkakakitaan sa pamamagitan naman ng aming FB Live, ano, kung saan isang oras din tayo magkakapanayam sa isa't isa. O, di ba, napaka-Tagalog ko, napaka-kata. Why not? Buwan pa rin ng wika, di ba? Napakasarap pakinggan ng ating wika, sa totoo lang.
1: Okay, let's go.
2: Diba? Kaya tayo ay dapat na proud sa ating wika, di ba? Nowadays, even yung ating wika na Tagalog ay ano na, pinapractice na rin sa AI. Diba? So, yan at ang pinakamasarap na ano, bigkasin, ano, yung Tagalog and of course yung kanya-kanya nating mga dialekto sa mga lugar na ating pinanggalingan. Well, so much for that. This next song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. with every Wednesday. Here's Cyndi Lauper with Sheba.

0: That was Cyndi Lauper with one of the most cheeky and unforgettable hits of the 80s with She Bop. And of course, that song was brought to us by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Our time, we've got 33 minutes past the hour of 10. I'll be back with more of your favorite rock songs right after the commercial break, so you stay tuned.
1: Ako si Federico Jereza, tiyak Santiago City. Totoo lang, coffee drinker ako, pero nung natikman ko na tong Dr. Limuel Bionic Herbal Coffee, maraming nabago sa katawan ko, lalo na sa sakit na insomnia, nakakatulog na ako. Kaya maraming salamat sa Dr. Limuel Bionic Herbal Coffee. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
2: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Limuel Sonio o tumawag sa CP number 0917-887-4581.
3: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.

Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga mapagkanya, makasarap yan. Hindi ako makapagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para pong kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya ng refrigerator, ilang minuto lang, mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung organ. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo, ha? Ano sa nandoon sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang health kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirap ang huminga. Komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa nyo likod? Sinag-advisan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinunin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ha. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainom. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan yung Dr. Sonyo. Nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun lang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili. Mahang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Papaano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukaan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita ng mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, tampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalapit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya uminom kasi mangha, masama lasa. Oh, yung kanyang tawag clinic, meron yung capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. O saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. O, oh, diba? Mm. Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho na maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at naginawahan ka. So saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement to, nariyan po ang ating pong bionic herbal capsule. Alam niyo ba ang laman ng bionic herbal capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kompleto na po yan. O saan ka pa? Ay, dito ka na sa kompleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng atin pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So,

0: Jika bisik ke klinik, katakan maka klinikan, maka orang-orang, aku punya bisa tayin, ang aming pong website, ang ating pong online radio. Oh, sugo kanyo pakinggan, ang ating programang kaalaman pang kalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala, na gusto pong matulungan din po rin nyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, damayan, tulungan, para sa no, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po, subukan, punta na. Ang isang pangalan, Bionic Alternative Health Care Center. Ang cellphone number, ang ating pong blog, 0917-8874-581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, business line personal, ang ating klinika. Bukas po tayo, mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng aming araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa aming araw. Ngayon tayo, itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubay natin na, subukan makipag-ugnayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: Manalana ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin. At always mukhang bata at malakas sa pangangatawan. DTX 500, araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang magmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla,

0: is the Sweet Rockin' Mix Show with DJ Foxy Heather.
1: Okay, let's go.
0: Your all-time favorite hits, the Sweet Rockin' Mix with Foxy Heather.
2: As requested of our text lines here, 936-322-6700. Well, that was George Harrison with I've Got My Mind Set on You. And of course, that song goes out daw kay Carol na nakikinig dyan sa may bandang Villasis. And of course, sabi dito ni Carlo, I love you and happy, happy birthday. Well, happy, happy birthday to you too, Carol. That's from me and the rest of the members of your Sweet 97.7 family. 10:53 is our time. Well, that's how we start our Sunday, mga sweethearts. Sa oras na ito hanggang mamayang alas dos, hindi kayo mauubusan ng enerhiya. Kasi laging meron dahilan para kayo ay mag-vocalization. Laging merong oras at panahon para kayo ay mapaindak. Pwede naman kaya mag-reminisce ng mga matatamis na alaala? O di naman kaya makakapagpa-remind sa inyo ng mga pangyayari sa inyong buhay? Ako po ay makakapiling nyo ng live mamayang alas 11 hanggang alas 12 ng pananghalian kung saan ninyo ako mapapanood sa aming official na FB page, okay? Kung di pa kayo naka-follow, hanapin kami sa inyong search box. I-type ang Sweet 97.7 FM, Santiago City. At syempre, isang oras ang nakalaan para sa atin para tayo ay magkumustahan mamaya. Again, that's from 11 to 12 noon. So, inyong antabayan. At syempre, dun sa mga sweethearts, ano, na merong mga paboritong DJs dito sa aming istasyon. Kung hindi nyo sila naaabutan dahil maaaring busy kayo sa mga oras na sila ay naka-duty, well, huwag kayo mag-alala kasi pwede nyo pong panuorin ng paulit-ulit ano, ang kanilang FB Live. Diyan pa rin sa aming official Facebook page, ang Sweet 97.7 FM, Santiago City. So, yan. Walang dahilan para kayo ay malumbay. Medyo makakata ang ating mga binibitawan na salita. Gawa nga ng hindi pa naman tapos ang buwan ng wika. So, yan. At syempre, dun sa mga nais pa rin na mag-request, bukas po ang aming linya. It's 936-322-6700. Moving on, here's Poco with Crazy Love.

0: Aban.
1: Sweet. 97.7
2: DJX 500.
3: Always ka bang pagod
4: at stress araw-araw?
3: Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
2: Mag DJX 500
3: upang mapapagal ang pagtanda ng katawan
2: at ang stress maiwasan.
3: Mag DJX 500 araw-araw,
2: mabibilis sa mga butik.
3: DJX 500.
5: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
2: DTX 500
3: sa mga butika.
6: Sardinas na super sariwa, super sarap. Dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa. Super sarap! Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, i-Mega Sardines mo na! Ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
7: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen.

0: ng PDA Powdy Arco Capsule. So when I start taking PDA Capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
1: Ugaling uminom ng PDA Powdy Arco Capsule tatlong beses sa isang araw.
2: For better life.
3: Sa FICO, simula ng pangarap na makapag-ipon ng madali at abot-kaya. Sa halagang 500 pesos lamang, 1x1 picture at valid ID, ay maaari ka nang mag-open ng sarili mong ordinary savings account sa FICO Bank. Mataas ang interest at less hassle pa. Open an account now! Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
4: FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag-Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag-Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
6: Riding home with good times and the greatest hits.

Yeah. And of course, one of the things research suggests is that constantly checking their social media, rereading old messages, or looking little signs, or looking for little signs rather, na baka may chance pa, can actually keep that attachment alive. So maybe the goal, sweetheart, is that isn't really to forget someone, ano? If you're in this situation, maybe the goal is to reach that beautiful place where you can finally say, yes, you were once a very important part of my life. I love you. Maybe a little part of me always will, but I'm okay now. And I'm still moving forward. Kasi nga, kadalasan, you don't have to stop loving someone completely to move on. You just have to stop waiting for them to come back. Sad but true, okay? You're still with Foxy Heather on the show, The Sweet Rock and Mix. And if you're listening right now with someone still living quietly in your heart, I hope someday that memory brings you a smile instead of a question mark. Our official text line is 0936-322-6700. And of course, kung nais nyo pa rin na maging bahagi ng aking FB Live naman, ako po ay live ninyong mapapanood sa aming official Facebook page, ang Sweet 97.7 FM, Santiago City, kung saan malayang-malaya kayo na mag-comment dyan sa ating comment section. At pag-usapan ng mga bagay-bagay na kinikim-kim ninyo sa inyong mga puso, di ba? Minsan masarap pag-usapan yung mga bagay na ikaw lang ang nakakaalam at nais mo lang i-open sa mga trusted people. Isa na ako doon. Huwag ka mag-alala. Pag nag-open ka sa akin, sikreto natin yan. Tapos sasabihin ko rin sa kasikreto ko na huwag sasabihin. And then yung kasikreto ko, sasabihin naman niya sa iba na sikreto din nila. O di ba? Ngayon tayo mga Pinoy, aminin natin at one point in our lives, di ba? Kasi nga, meron tayong bawat pinagkakatiwalaan na tao. Maaring yung nagtitiwala sa atin, hindi naman natin pinagkakatiwalaan din, but meron tayong iba na pinagkakatiwalaan naman. So, if the feeling is mutual that pareho kayo nagtitiwala sa isa't isa, well, that's very rare. Kaya dapat na inyong alagaan ang tiwala na yan. Kasi nga, pag ang tiwala daw ay nasira, napakahirap nang ibalik niyan, di ba? This is the sweet aabutin ng siyam-siyam. Okay, let's go. Bago muli mag-open up sa iyo yung tao na yan tungkol sa mga ganap niya sa kanyang buhay-buhay. And by the way, that song goes out also kay Joey Enz na nag-request ng song na yan. What If I Never Get Over You by Lady Antebellum. And doon sa mga nagtatanong natin mga sweethearts, kung ano ang mga playable sa mga oras na to, ang playable po ay any kind of rock songs, okay? Mapa-mellow man yan, mapa-pop rock, ballad rock, o kaya yung mga, wag lang sobrang heavy rock, ano? Parang hindi pasok sa personality ko yung heavy rock. Diba? Kasi yung pananalita ko, yung way ng pagsasalita ko, medyo malambot. So parang, siguro pwede ako mag-headbang, pero yung parang segue sa rock songs yung aking pagsasalita. Parang hindi ko makita yung sarili ko. So, anyways, all kind of rock songs, mga sweethearts, ang playable sa oras na to. Kaya maging bahagi na ng aking programa. I-comment yan sa aming comment section sa aming official Facebook page. At kung hindi pa kayo naka-like and follow, well, hanapin po kami sa inyong search box. I-type ang Sweet 97.7 FM, Santiago City. At syempre, huwag mahihiya na i-like and follow kami. Nang sa ganoon, kayo ang unang-unang manguna sa mga ganap dito sa aming stasyon, sa aming mga pakulo. At syempre, dyan nyo rin mapapanood ang mga replays naman ng mga DJs na inyong inaabangan dito sa Sweet 97.7
FM. Our time, we've got 31 minutes past the hour of 11. I'll be back with more of your favorite rock songs.

0: The Sweet Rockin' Mix Show with DJ Foxy Heather.
1: Okay, let's go.
0: Your all-time favorite hits. The Sweet Rockin' Mix with Foxy Heather.
2: As requested of our text line 0936-322-6700. Well, that was the extreme with a song called More Than Words. Still right here on Sweet 97.7. FM Santiago City. At syempre, 11:46 na po ang ating oras. Kapiling niyo pa rin po ako. My name is Foxy Heather. And kayo pa rin po ay nakikinig at napapanood naman ako sa pamamagitan ng aming official Facebook page, ang Sweet 97.7 FM Santiago City. At syempre, dun sa mga nagtatanong kung ano bang programa ang inyong napapakinggan sa ngayon, walang iba po kundi ang Sweet Rockin' Mix. Kung saan ninyo mapapakinggan for 4 hours or maybe 3 hours na, no? Kasi nag-start tayo kaninang 10 a.m. At hanggang 2 p.m. nyo po ako makakasama. At para syempre sa aming live, isang oras naman tayo magkakasama-sama, okay? Kasi nag-start tayo ng 11 a.m. kanina. At hanggang alas 12 lamang ng pananghalian nyo ako mapapanood sa aming official Facebook page. Ang Sweet 97.7 FM Santiago City. Kaya naman, pare-pareho po nating samantalahin ang oras na to at bigyan daan yung mga sweethearts natin na nagpadala ng kanilang mga mensahe dito sa ating comments section. And of course, from the store manager of Watson Robinson, walang iba kundi si Miss Novi Amina. Sabi niya rito, "Nice to see you back. Miss your voice and playlist DJ." Well, it feels good to be back po. Na-miss ko to kasi nga po mga sweethearts, no? Almost 3 months din akong nawala sa ere kasi nagbakasyon. At I'm glad na na-miss nyo ako kasi na-miss ko rin po kayo. And of course, binabati ko din ang owner naman ng Ideal Concept Studios na nakikinig at nanonood din sa mga oras na to. Walang iba kundi si Miss Rhea Gonzalez. Sabi niya dito, "Good to see you back, DJ, watching and listening here at Ideal Concept Studios." Well, hello po sa inyo dyan, Ma'am Rhea Gonzalez. And of course, sama ko na rin yung mga kasalukuyan nilang kliyente sa mga oras na to. At syempre kung kayo ay hindi pa po napapasyal, ano, sa Watson Robinson and of course sa Ideal Concept Studios, aba samantalahin nyo kasi napakaraming promo ang naghihintay sa inyo. Alam nyo itong mga nabanggit ko na establishments and businesses ay isa sa mga number one na mga supporters natin at number one na sponsors kapag meron tayong mga ganap dito sa ating istasyon. Kaya naman, maraming salamat po Ma'am Novi Amina ng Watson Robinson and of course, Ma'am Rhea Gonzalez ng Ideal Concept Studios. And of course, sa mga nakikinig sa kanilang mga bahay-bahay sa pamamagitan ng kanilang radio sets, hello po sa inyo, sa mga loud and proud listeners namin dyan na talaga namang napakalakas ng kanilang mga radio sets ngayon. Well, hello sa inyo. Hindi ko na kayo babangkitin kung sino-sino kayo kasi alam ko na kilala ninyo ang inyong mga sarili. Maraming salamat sa inyong pakikinig. And of course, dun sa mga sweethearts naman natin, ang mga silent listeners. Diba yung mga nakikinig sa pamamagitan ng kanilang mga earphones, ng kanilang mga AirPods, ng kanilang mga headset. Magandang tanghali din po sa inyo. And thank you so much for tuning in. And of course, kung meron kayong mga nais na marinig ng mga awitin, bukas ang aming linya, maaari nyo ako i-text sa aming text line bilang 0936-322-6700. And of course, kung kayo ay wala din lang ginagawa, no, at nakatambay lang din lamang sa inyong mga FB account, well, hanapin na kami sa inyong mga search box. I-type ang Sweet 97.7 FM Santiago City. At syempre, huwag nyo rin pong kaligtaan na i-like and follow naman kami. Kasi kayo na lang ang nahuhuli. 2026 na. 31 years na ang aming istasyon. Aba, kung hindi ka pa naka-like and follow, anong

Ginagawa mo na pag-iiwanan ka na ng panahon. Ikaw ba ay nabubuhay sa nakaraan pa rin? O di naman kaya nabubuhay sa kinabukasan? Huwag naman sana, no? Huwag mong kakakaligtaan ang present, di ba? Kasi yung present, yun ang magdedetermine ng iyong future. So yung mga past na yan ay magsilbi na lamang aral, no? Sa'yo. Huwag mo nang i-reminis, lalo na syempre kung yung mga past na yan ay nakakasakit ng iyong damdamin at nagiging dahilan para ikaw ay maging mabagal sa pag-usad sa buhay. Diba? And of course, ngayong buwan ay araw pa rin naman, ay buwan pa rin naman rather ng wika, ano? Kasi ngayon ay August 23. Well, akalain nyo yun, diba? Mayo tayo nung huli tayo nagkarinigan. Ngayon, Agosto na, wherein sineselebrate natin ang buwan ng wika. Well, alam nyo ba, sweethearts, na tayong mga Pinoy ay meron din tayong mga salitang islang. Diba? Sabi nga, kapag daw narinig mo yung taong magsalita, malalaman mo kung anong era siya nanggaling. Malalaman mo kung Gen X siya, kung Boomer siya, or di naman kaya kung Millennial siya, kung Gen Z siya, o di naman kaya kung Gen Alpha siya. Isa sa magbibigay ng clue ay yung wordings, di ba? Yung salita. At yaman din lang na buwan ng wika. Okay, pag-usapan natin yung ilan sa mga Pinoy islang noon na I'm sure na ipapasa pa rin naman natin ano, sa mga henerasyon ngayon. Kasi meron pa rin naman tayo siguro lang ha, na mga nakakatandang kasama sa bahay. Like yung mga lolo at lola natin, yung mga tita natin, yung mga tito natin, o yung kaya, di kaya yung mga magulang natin mismo na dahil nga ang nagpalaki sa kanila ay mga panahon pa ng mga boomer. O di naman kaya panahon ng mga Gen X, na ipamana na rin yung mga Pinoy slang term na to sa kanila, na naipapamana naman nila sa kasalukuyan nilang mga anak. Kung kayo ay may mga anak na Gen Z o di naman kaya mga anak na Gen Alpha, well, sana alam pa rin nila itong mga Pinoy slang na to, katulad ng astig. Diba? Ito yung mga sariling atin eh, diba? Ano ba ibig sabihin ng astig? Kayo ba ay narinig nyo na yan, mga Gen Z and mga Gen Alpha? Okay, dun sa mga pinanganak na mga era na yan, ibig sabihin yan cool, okay? Kaya kung meron kayong mga airpads dyan, airmat, o di naman kaya mga tita nyo, mga tito nyo, lola at lolo, na sinabihan kayo ng ang astig mo naman, that means ang cool mo naman. Okay? And of course, ilan din sa mga islang, Pinoy islang na ginagamit pa rin natin. Lalong-lalo na yung mga ahead sa atin na buhay pa. Ay yung salitang lodi, di ba? Ano ba ibig sabihin niya dun sa mga Gen Z and mga Gen Alpha na hindi na madalas naririnig yung salitang lodi? Ang ibig sabihin po niyan, it's a modern slang na rin, ano, kasi ginagamit na rin, nare-recycle na rin, at naging mainstream around 2010. Pag binaliktad mo yan, ibig lang sabihin idol. Eh, pag sinabing lodi kita, ibig sabihin idol kita. O, di ba? At ano pa ba? Yung mga salitang ito, medyo ilan-ilan na lang yung gumagamit. Yung salitang chibog. Di ba? Kasi yung chibog, okay, doon sa mga hindi nakakaalam, ang ibig sabihin niyan, ng slang term na yan, take note of that ha, yung nabanggit ko nga kanina, tayong mga Pinoy ay meron tayong mga Pinoy slang. At ilan dyan yung astig, lodi, and of course yung chibog, ibig sabihin lang yan pagkain. Kaya pag sinabing chibugan na, ibig sabihin, kainan na, di ba? Ibig sabihin, oras na ng pagkain. And of course, yung sinabi ko nga kanina, no, yung ilan sa salita ay airpat or airmat. Okay, airpat and airmat. Ibig sabihin ng airpat tatay, okay? Ang ibig sabihin naman ng airmat ay airmat, okay? Mas maganda sabihin na airpat and airmat, tatay o nanay. So, yan. So, kayo ba mga Gen Z and Gen Alpha? Familiar pa ba kayo sa mga Pinoy slang na yan? Eto, I'm sure, alam na alam nyo ito. Yung Pinoy slang.

na shota. O, di ba? Yung shota, ang ibig sabihin, okay, sa... para mas maintindihan, in layman's term, okay, ng iba-ibang henerasyon, ang ibig sabihin ng shota ay boyfriend or girlfriend, okay? Alin ba yung mga Pinoy slang noon, okay, na nare-recall nyo? Kayo ba, sweethearts, merong nare-recall? Isa din yan yung jowa. Diba? Yung jowa, naging popular to later, especially mga 2010 eras, okay? Yung mga kapanahunan ko dyan, o diba, nagpabata ako. Ang ibig sabihin din ng jowa ay same as shota, ano? It's a boyfriend or girlfriend. And of course, ito, generation ko din to, yung barkada. Pag sinabing barkada, okay, dun sa mga hindi alam ng mga Gen Z at Gen Alpha, ibig sabihin yan ay group of friends. Pag sinabi yung barkada, pag narinig nyo yan sa inyong mga, ano, mga tita na nag-reunion, diba, tapos kayo paharang-harang sa tabi-tabi, o di naman kayo, isa kayo sa mga nauutusan na kumuha at ilapag sa lamesa kung ano yung mga request nila, okay, dahil nga meron silang barkada na bisita, ibig sabihin lang yan ay group of friends, okay? And of course, sabi dito ni Ma'am Novia Imina, Joporms. Yeah, that's also right. Alam niyo ba na ang Joporms ay isa din yan sa Pinoy slang. Sabi nga ang Pinoy slang, isa yan sa mga original na sa atin na hindi na mananakaw. So, napapanahon na pag-usapan yan ngayong buwan ng wika din, no? And of course, anong ibig sabihin pag ikaw ay nasabihan ng Joporms? Ibig sabihin niya na maporma ka. Naka-Joporms ka ngayon na. Ganon, di ba? So, ibig sabihin, ang porma mo ngayon. Thanks for that, Miss Novia Imina. Di ba? Ano-ano ba ba, mga viewers ko, kayo ay mag-input dun sa mga texters natin dyan, okay? And of course, kung narinig nyo rin yung mga salitang gimmick. O, di ba? Panahon ko to. Diba? Kaya nga meron na TV series before na ang pamagat ay gimmick. Okay? At syempre, yung mga millennials, naabutan na rin nila ito. Okay? Ang ibig sabihin ng gimmick, going out, o di naman kaya, nightlife. Diba? Pero nowadays, kasi pag sinabing gigimmick tayo, it doesn't matter kung anong time eh. Ibig lang sabihin yan, lalabas tayo, hanging out, you know? And of course, ito pa, diba? Yung salitang porma, diba? Yung salitang porma, ang ibig sabihin lang yun ay outfit, okay? Or fashion. And what else? Ito, naririnig pa rin natin to. Hanggang sa ngayon, yung term na wale. Diba? Doon sa mga Gen Z and mga Gen Alpha dyan, kung na-encounter niyo yung mga salita kapag sinabing wale, ang ibig pong sabihin niyan ay wala. Diba? And yung mga jologs, okay? This term perceived as uncool or tacky or in short, baduy. Pag sinabihin ka na, ang jologs mo naman, ang baduy mo naman. Diba? Pero aminin natin, lahat tayo, meron tayong kanya-kanyang kabaduyan. Na up to now, yun yung ating trademark na pag nakita tayo ng mga circle of friends natin, na-associate nila tayo sa pormahan natin na yon. Okay? And what else? Yung salitang pet malu. Okay? Ang ibig sabihin ng pet malu, malupet. Diba? Yung ibig sabihin na very cool or awesome. Yan. So, ano ba ba? Kayo pa mga sweethearts, baka meron pa kayong mga naiisip dyan. Yung word na tsaka, ang tsaka mo naman. Diba? Madalas nating mas marinig yan. O di naman kailan sa inyo nagagamit yung salita na yan, diba? Ibig sabihin ng tsaka, okay, dun sa mga Gen Z and Gen Alpha dyan. Ibig sabihin, unattractive yung sinabihan nun. Okay, di naman, it's another word for not nice. Okay? So, again, yung laugh trip. Yan din yung isa sa mga Pinoy slang natin. Na ibig sabihin ng laugh trip, ito yung mga bagay na nakakatawa naman talaga. Something

Something hilarious. And again, input ni dito ni Ma'am Novia Imina, yung word na bagets. Heto, gamit na gamit ko yung salita na yan. Ibig sabihin ng bagets, we are pertaining to younger generation. O di naman kaya yung mga dalaginding o binatilyo or dalagat binata. Okay, na mga o mga chikiting, di ba? So medyo malawak yung salita na bagets. And what else? You tell me, sweetheart. Pag-usapan natin yung mga Pinoy slang na yan na dapat na isa natin sa mga pinagmamalaki na talaga namang sariling atin, di ba? Akala nyo ba mga makakatang salita lamang ang dapat nating maintindihan? Dapat din natin kilalanin yung mga Pinoy slang natin. Ako pa rin po si Foxy Heather and kayo pa rin po ay nakikinig sa Sweet Rock and Mix. And of course, pag naputol na po ang ating FB Live, nangangahulugan po yan na kayo ay lumipat na sa Radio Garden. Kung saan maaari nyong ipagpatuloy ang live na pakikinig kung kayo ay nakikinig sa ibang parte ng lugar na hindi nasasagap ng aming frequency na 97.7. Moving on, here's Kim Carnes with Beth David Ice, and this one goes out to all our friends over at Watson Robinson and Ideal Concept Studios. Most special mention kay Bam Novia Imina and kay Ma'am Maria Gonzalez.

0: 688. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. See casinoplus.com.ph for more details. Promo runs from July 14 to December 31, 2026. EGLD Marketing 2026-1917. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! My 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo! May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos! Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines! Sali na sa Mega Millionario Promo!
2: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya!
3: GTX 500!
4: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leesis sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa GTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pagtiko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
3: GTX 500. Bibili sa mga puti. GTX 500. GTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. On GTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may GTX 500 kang panlaban. GTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
5: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
6: Disadeco?
5: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
6: Wow, ano namang meron dyan?
5: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
6: Oh, swab niya na.
5: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
6: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
5: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
6: Paano mo naman nasabi?
5: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia at soon pati na rin sa San Mateo.
6: Ang dami naman yan, nakakalula.
5: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing.

0: sir. Good morning. Ano po pangalan, sir?
1: Ricky Sanchez po.
0: Taga saan po kayo?
1: Taga Dait, Camarines Norte.
0: Ilang taon?
1: 30.
0: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
1: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
0: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sa inyo, sir?
1: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
2: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
3: The 80s and more. If it's 80s you want, it's 80s you'll get. We built this station just for you. Nothing really matters. Yeah, nothing really matters other than the best classic hits from the 80s and more.
4: This
5: is Sweet Rockin' Mix with DJ Foxy Heather
4: on Sweet 97.7. Today.

0: Sweet Rockin' Mix Show with DJ Foxy Heather.
1: Okay, let's go.
0: Your all-time favorite hits. The Sweet Rockin' Mix with Foxy Heather.
2: That was Bon Jovi with a song called Red Bed of Roses, right or steal on Sweet 97.7. Today's best mix, Kinig Na. 12:26 is our time, and of course, that song was brought to us by Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Well, oras ng pananghalian, mga sweethearts, ano po ba ang ating mga pinagsasaluhan sa mga oras na to? Kayo ba ay nagbaon ng inyong pagkain dun sa mga sweethearts natin dyan na nasa kani-kanilang mga trabaho? O di naman kaya yung mga nasa bahay-bahay dyan, kayo ba ay nagluto? O umorder na lang ng inyong kakainin? Well, minsan ano, kung ikaw ay nag-iisa din lang naman sa bahay, o dalawa na lang naman kayo, tapos magkaiba pa yung gusto nyong pagkain na kainin, mas practical na bumili na lang kesa magluto. Kasi pag magluluto ka pa, mapapagastos ka pa lalo, di ba? At syempre kung ikaw yung tipo ng tao na ayaw na nauulit ang kanyang pagkain, di ba? Kanya-kanya tayo ng trip sa buhay eh. Meron yung ilan na magluluto ng umagahan, tapos extended na yon hanggang midnight snack. Di ba? Yung umagahan, tapos yun na rin yung iyong merienda. Tapos yun na rin yung iyong tanghalian. Tapos yun na rin ang iyong merienda na naman sa hapon. Di ba? Meron tayong tinatawag na magkikilaban sa Ilocano. Di ba? Tapos yun na rin ang iyong gabihan. Tapos pag ginutom ka bago ka matulog, lalo na syempre kung ikaw ay late na natutulog, eh yun na rin ang iyong midnight snack. Kung ikaw ay hindi mapili, okay? Pero kung halimbawa ikaw naman ay yung klase ng tao na mapili sa pagkain na ayaw na nauulit.
1: Okay, let's go.
2: Ang pagkain sa umagahan, tanghalian, gabihan, at lalong ayaw na kainin yon kapag merienda time, well, mas practical na ikaw ay bumili na lang ng iyong pagkain sa labas, di ba? In that way, yung isang order, kung ikaw ay solo living, di ba? Mauubos mo agad yung solo order at sure na sure yan na walang matitira para sa next meal. Diba? Mas practical yun. Pero kung kayo naman ay hindi masyado yung tipong ganon kaselan sa pagkain, diba? Naaabot pa kinabukasan yung gusto nyong kainin, well, be sure lang ha na properly stored ninyo yung inyong mga tira o leftover. Meaning, dapat alam ninyo kung ilang oras yan na nasa ref at kung yung temperature ng ref or fridge ay akma dun sa inyong nilalagay. Otherwise, hindi ma-maintain yung freshness, yung texture, and yung lasa ng leftover. Diba? Ang ending, magluluto ka uli kasi may kakaibang lasa. Diba? Lalo na syempre kapag kamainit ang panahon, ano? Diba? Kesa ikaw ay ma-food poison sa iyong pagtitipid, eh dapat gamitin na lang ang ref. Diba? Mas practical na lang yun. Anyways, sweethearts, ang ating text line ay 0936-322-6700 para syempre sa inyong mga pagbati, dedikasyon at mensahe. Kayo pa rin po ay nakikinig sa Sweet Rock and Mix. Ako po si Foxy Heather. Sasamahan kayo ngayong araw ng Linggo hanggang sa oras ng alas dos. Diba? Ang oras po natin ay we've got 30 minutes past the hour of 12. And that time check was brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Sa agos ng buhay, may mga pusong nahuhulog sa mga patibong
1: ng makamundong kaligayahan, hindi napapansin ang halaga ng spiritual na pag-asa.
3: Maging handa kayo sa lahat ng oras. Palagi kayong manalangin upang magkaroon kayo ng lakas na mapagtagumpayan ang lahat ng mangyayaring kahirapan at makatayo kayo sa Rabko.
4: Luke 21:36. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
5: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, Amang Boss Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang Lechon Baboy ang available. Meron din tayong Lechon Kambing at Lechon Baka. At ang mas exciting, sa bawat Lechon Baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa! Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, Chage Isabela, or at our Branch 1, Number 15, Burgos Street, Corner Quezon Avenue, Victor Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka! Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
6: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauli Argo Capsule. High sugar and high blood pressure.

0: The Sweet Rockin' Mix Show with DJ Foxy Heather.
1: Okay, let's go.
0: Your all-time favorite hits. The Sweet Rockin' Mix with Foxy Heather.
2: That was Frally Polipi with a song called Every Time I See You. Still right here on Sweet 97.7. Today's best mix, kinig na. 12:51 is our time. Kapiling niyo pa rin po ako. My name is Foxy Heather. And kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Sweet Rockin' Mix. All the way hanggang alas dos ng hapon. Well, kumusta po ba kayo sa mga oras na to, mga sweethearts? How's your Sunday going so far? Yung ilan siguro sa inyo dyan, nasa kani-kanilang mga bahay-bahay lang at nagpapahinga. Well, enjoy nyo lang yan, ano? Kasi bukas, araw ng Lunes, araw na naman ng realidad. Para dun sa mga nataon na walang pasok ang kanilang linggo ngayon. At syempre, kung nagda-drive ka na nakikinig ngayon, well, drive safely, okay? Ang tingin ay sa daan, huwag kong

saan saan. Kasi nga, in just a blink of an eye, maraming pwedeng mangyari. Kaya dapat attentive ka, di ba? Dapat ang konsentrasyon mo ay nasa pagmamaneho. And of course, dun sa mga nagtatrabaho naman sa mga oras na to, katulad ko, yung mamaya-maya pa hanggang aabuti ng alas 5, alas 6 ang kanilang uwian. Well, sana hindi kayo nakakaramdam ng pagod, no? Kung pananatilihin nyo ang inyong pakikinig, for sure, yung mga pagod na yan ay hindi nyo mararamdaman kasi nga magiging ganado kayo sa trabaho at mapapakanta na lang din sa mga rock songs na inyong naririnig. And of course, kinikater din natin yung mga new wave songs pala. Okay, dun sa mga new wave era na pinanganak. Pwedeng-pwede pa rin kayo mag-request ng new wave songs, okay? At dun naman sa mga sweethearts natin na merong pinagdadaanan ngayon. Ano man yan, financial matter man yan, emotional matter, health matters. Ano ba pwede kong sabihin? Siguro, at least top someone na mas nakakaintindi ng sitwasyon ninyo at mas makakatulong sa inyong pangangailangan sa ngayon, di ba? And of course, minsan, we don't really need someone na maingay. Pag-problemado na tayo. Ang gusto lang natin yung nandyan sa tabi natin na nakikinig sa mga gusto natin sabihin. Tama? And of course din sa mga kasalukuyan din na nakikinig na busy-busy pa rin sa oras ng kanilang pananghalian. Well, kain lang ng mabuti. Nguyain ng mabuti ang inyong pagkain, okay? Huwag lunok ng lunok. Diba? Baka mamaya ang goal nyo na lang is lumunok ng lumunok hanggang sa mabusog. Diba? Mas maganda pa rin yung ninanamnam natin yung ating pagkain. Diba? Yung nilalasahan natin. Yung tipong ine-enjoy natin ang ating lunch break. And dun sa mga kakain na mamaya pa, na nasa trabaho pa rin nila sa mga oras na to, kumusta ba? Kayo ba ay nakakapag-concentrate pa? Baka naman ang tingin nyo sa mga kliyente nyo, fried chicken. Biro lang. Anyways, our time is now 12:54. And dun sa mga texters natin dyan, well, ang aming text line is 0936-322-6700 para syempre sa inyong mga pagbati, dedikasyon at mensahe. Moving on, here's Beatles with Don't Let Me Down, a song brought to you by Pau de Arco. Balik sigla, balik PDA.

0: laban.
1: Sweet 97.7.
2: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
3: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
4: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
5: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
6: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
7: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
8: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
10: Disadeco?
9: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
10: Wow, ano namang meron dyan?
9: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
10: Oh, swab yan ah.
9: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit at share capital, honey.
10: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
9: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
10: Paano mo naman nasabi?
9: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia at soon pati na rin sa San Mateo.
10: Ang dami naman yan, nakakalula.
9: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
10: Grabe pala ang Disadeco.
9: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutuary aid, o death benefits ng members.
10: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
11: Dipun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
12: Branches, Dipun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
13: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
14: Naku, Mare! Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
13: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare!
14: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
13: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
14: Ay, eh paanong bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
13: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
14: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko ah.
13: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
15: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Banco Central ng

0: sardinas na may sariwang sarap at sustansya? Doon na tayo sa number one, ang Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Sagana pa sa sustansya ng protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may sariwang sarap at sustansya. Kaya naman, piliin mo na ang number one sardines sa bansa, ang Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: Riding home with good times and the greatest hits.

0: It's a sweet rockin' mix show with DJ Foxy Heather.
1: Okay, let's go.
0: Your all-time favorite hits. The sweet rockin' mix with Foxy Heather.
2: That was the Air Supply with a song called Power of Love, as requested over our text line 0936-322-6700. And of course, that song goes out kay Ramon and kay Imelda na nakikinig ngayon dyan sa May Buena Vista. Thank you so much for tuning in, and sa mga listeners din natin na tahimik ngayon pero napapaham at napapasabay sa mga awitin na aking napiplay. You know yourselves, thank you so much for tuning in, and I just hope you are having a great time listening to every music that I play here. 1:25 is our time. Nasa huling bahagi na po kayo ng aking programa na Sweet Rock and Mix. Ako pa rin po si Foxy Heather. Kasama nyo hanggang alas 2 ng hapon ngayong araw ng Linggo. And of course, binabati ko rin ang sweet afternoon ng mga sweethearts natin sa El Feliz Cafe. Ganun din sa mga sweethearts natin dyan sa Feliz Salon and Spa. Special mention to the owners, Sir Fernando and kay Ma'am Mona Lisa. And sa mga staff nila and mga kasalukuyan na kliyente. Kung kayo ay hindi pa nakakapunta dyan sa may El Feliz Cafe and Feliz Salon and Spa, well, dapat na i-schedule nyo na sa susunod yung mga sweldo. Diba? Mas maganda rin yung minsan na i-dinedate natin ang ating mga sarili. Diba? Hindi naman kaya pinapamper natin ang ating mga sarili. Kasi ang puhunan naman natin talaga sa lahat ng bagay ay ang ating hindi lang pagmumukha, hindi lang gawing presentable ang ating mga sarili, kundi dapat dino-nourish din natin ang mga foods na nutritious, diba? At syempre, kung ikaw ay coffee lover, well, good for you ang El Feliz Cafe, kasi maraming pagpipilian dyan na masasarap na mga kape. At hindi nalalayo yan sa kanilang salon and spa. Kung meron kang siguro schedule na iaalat dyan, mga isang araw para masulit mo. Hindi ka nagra-rush. And of course, I'm saying hello and sweet afternoon din sa mga kaibigan naman natin sa First Unlimited Technology Information Services dyan sa may San Isidro. Special mention sa kanilang boss dyan na si Sir Bites Alvarez and Ma'am Cherry Alvarez. And dun sa mga sales people nila na talaga namang napakasisipag. Na-hit nyo na ba ang inyong mga quota? Aba, gagalingan ninyo, no? Para nang sa ganoon, ngayong berber, diba? Magkakaroon kayo ng incentives. At syempre, alam naman natin, no, na pag ganitong papalapit na ang Pasko, ilang buwan na lamang mula ngayon, ay marami tayong paglalaanan na gastusin.

0: Marami tayong mga gustong regaluhan, kaya pabutihin natin ang ating mga trabaho para meron tayong pagkukunan ng mga nice natin na ibili para sa personal natin pangangailangan at syempre ibigay dun sa mga loved ones natin, diba? Sa mga sweethearts natin. And I'm also saying hello and sweet afternoon sa mga friends naman natin dyan sa may Hungry Tommy Eatery, dyan sa may harapan ng Sikat Tesda. Na yung kanilang eatery dyan ay pinamumunuan ni Sir Noisky. And hello na rin sa kanyang kaibigan dyan na si Jolex. Okay, na busy sila kapag weekdays, mula Lunes hanggang Biyernes. And of course, I think Sabado nag-open na rin sila. So kung meron kayong mga, kung mahilig kayo sa mga silog-silog, o di naman kaya dun sa mga rice meal na may toppings, yan ang inyong pwedeng puntahan, okay? Ang Hungry Tommy Eatery dyan sa may harapan ng Sikat Tesda. And what else? Meron ba akong mga nakakalimutan? Siyempre kung meron kayong mga nice na ipabati din mga sweethearts habang meron pa tayong kalahating oras na nalalabi, well, ang aming text line ay 0936-322-6700. Today is August 23 sa mga nagse-celebrate ng kanilang kaarawan ngayon. Maligayang kaarawan po sa inyo. At nawa yung mga nasa kaibuturan ng inyong mga puso na matagal nyo nang hinihiling ay ibigay na sa inyo ng poong may kapal. O kundi naman kaya, ipanalangin nyo na rin na kung ano yung best na gift niya para sa inyo, yun ang mangyari. Diba? Kasi kung meron tayong mga wini-wish, diba? Dapat yung mga matataas na, diba? Kasi ang nag-grant naman talaga niyan, si Papa God. So, pagdating sa kanya, walang limitasyon. Kaya tataasan natin ang ating mga hinihiling. Maging specific tayo, diba? At what else? Sa mga nagsiselebrate ng kanilang anibersaryo ngayon, mapa-wedding man yan, mapa-company anniversary, mapa-friendship anniversary, at kung ano-ano pang mga klaseng anibersaryo ang inyong pinagdiriwang ngayon, well, congratulations. Ibig sabihin lang yan, tumatagal ang inyong samahan. At lalong tumatamis. Diba? Kasi pag hindi na matamis ang samahan, wala na siguro kayo isa-celebrate, na anibersaryo. Yun ang isang bagay na sigurado. And of course, din sa mga sweethearts natin naman na nakikinig sa kanilang mga sasakyan ngayon, ingat-ingat po kayo ha, saan man kayo patungo. Okay? At hello sa inyo. Sana huwag kayong matulog dun sa mga songs natin. Panatilihin kayong gising na gising. Ang oras natin, we've got 30 minutes past the hour of 1. And that time check is brought to us by Mega Sardines. Super sarap, super sustansya.
1: Ako po si Peter Jan Francisco, 30 taong gulang, nag-aaral po sa Paradigm College of Science and Technology. Nung subukan ko pong uminom ng Doclimilscope ay gumanda po ang aking pakiramdam, nawawala po yung pagsakit ng aking ulo. Kaya ini-encourage ko po na kayo ay subukan nyo rin po ang Doclimilscope dahil para sa akin ito po ay nakakabuti sa ating kalusugan.
2: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
3: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
4: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat sa ating mga tagapakinig. Narito na po ating palatuntunan, kaalamang pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang inyong lingkod, Dr. Leo Melasonyo, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na paghihasay papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko bilang inyong lingkod ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both side, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin siya, ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong pelosa po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ti kaya to? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isang mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyata natin na karamdaman? Hindi ito ano ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyata natin na hypertension. Napakarami hindi ba per matanda na high blood na. Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumbo ang puso. Ayan po, nangyayari. Tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun. Maintenance. Habang buhay mo inumin yan, bakit ko bilang ipotoo naman eh? Di ba? Bakit? Mayroon pa kasinungalingan doon? Amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo. Yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin. Di ba? Pampalapnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katuloy ng Cataprest. Ilalagay silang dila. Pagka tumatas ang blood pressure, lumalapot. Di ba? Lumapot ng 180, 200. At hindi mo nilagay yan, delikado. Pwedeng may stroke ng isang tao. Pero kung maagapan, lagyan mo silang dila ng Cataprest, bababa agad. Mag-subset agad ang dugo niya. Pinom mo ng losartan, bababa agad ang dugo niya. Kasi hindi matatanggal yung ano. Paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan na. Water therapy. Kailangan mo, pag-hydrate ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. No, bigaan mo ng limon, warm water. At saka lagyan mo ng kalamansiyan o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nasabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo. Di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom? Di ba? Uminom ka muna. Para ma-appeal mo yung lasa ng Dr. Lemuel. Di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayunin ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano daw kung mag-cleansing ako? Pwede na ba ulit kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkaka-high blood? Magkaka-high blood ka, sabi ng Shuto. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis sa internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Kaya di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung ako ang tatanungin nyo, para hindi na magka-high blood, ay huwag mong tikman yung nakaka-high blood. At iwasan mo stress, kasi stress mo nakaka-high blood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya na sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But the broken spirit, diet the bones. Kasi pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin eh, enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, billion of cells na nabubuhay. Pero pag mga masungit ka,

0: Oh, yang ditarik. Kasi aku eh, sabi ni Soto, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke, walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magka-high blood ka talaga. Pero pag kinayong malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manambalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron ba kayong overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinayong masaluyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron yung okra, alagmati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainitin ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi, at ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pagminumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera. Awan kay maintenance na. Ha, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa ating klinika, Bionic Alternative Health Center na matatagpuan sa ground floor ng Burosan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palingki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung signboard natin, back to back, Bionic Alternative Care, Cabayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cavayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pag nagtanong ka, mayroon tinatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tinatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo na po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako inom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, lang galing sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So, you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Health Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581. At yung ating smart number 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantalang maalam. God bless us all.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang,
4: Amang Boss Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion.
3: Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang lechon baboy ang available. Meron din tayong lechon kambing at lechon baka. At ang mas exciting, sa bawat lechon baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan, at pinaputok. Sulit na, masarap pa! Visit us at Purok 6, Villagumpal, Santo Domingo, Tiaga Isabela or at our Branch 1, Number 15, Burgos Street, Corner Quezon Avenue, Victor's

0: Sweet 97.7.
1: Ako po si Danny Miranda, isang branch head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee, sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
2: Wow!
3: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.

0: Mega Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
2: Disadeco?
1: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
2: Wow, ano namang meron dyan?
1: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
2: Oh, swab niya na.
1: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
2: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
1: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
2: Paano mo naman nasabi?
1: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San

0: ang iyong ganda.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, Ice Sculpt Muscle Toner and Fat Dissolve. Alif Skin Type, Meso RF or Meso Lipo. And Ultra Non-Surgical Face Lifting and Contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Central East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
0: Your beauty is beyond imagination.
2: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat mayroon kang panglaban. Ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, tanghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500. Bibili sa mga butika.
4: Let's get back to the music.
5: Number one for today's hits and all-time favorites.
6: Sweet 97.7.

0: Magandang araw po, ma'am. Ano po yung pangalan niyo, ma'am?
1: Ako po si Annalyn Mago, taga Mansalay, Oriental Mindoro.
0: Ilang taon po kayo?
1: 44 na po.
0: Uminom

0: po kayo, ma'am, ng Doc Lemuel's Coffee at saka yung Bionic Capsule. Bakit po kayo uminom ito?
1: Sa pag-inom ko po ng Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee, bumawa po ang aking dugo at naging 120 over 80 na lang po. Dati po ay 140 over 100. Kaya po, minintayin ko pong uminom para bumaba ang aking dugo.
0: Yung nanay niyo po, ma'am, uminom po daw nito? Bakit po?
1: Yung nanay ko naman po ay high blood din po at may ano po, mahirap mag-ihi. Kaya po, uminom siya. Siya po ay naging normal ang pag-ihi. Ihi po na siya ng ihi nung uminom ng Lemuel Capsule.
0: Bionic Capsule?
1: Opo.
0: Okay. Ano po yung masasabi ninyo, ma'am, sa mga hindi pa nakainom ng Bionic Capsule?
1: Subukan niyo pong maintain ang Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee dahil maganda po sa katawan ang coffee at capsule po.
0: Okay, salamat, ma'am, ha.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonyo, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonyo, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Magandang araw, mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo ba na napakarami yung kawan-bayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit? Lagdigit ito niya tama din na cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatawatin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga mapagkain, makasarap yan. Hindi ako makipagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya sa refrigerator, ilang minuto lang, mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isang pasyente ko, hinihingan sa heart center, 1.3 million, pero natakot siya. Anong lumabas? Bumalik sa bionic na cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isang pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo, ha? Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang health kasi ayaw bigyan ng travel pass. Kasi kailangan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirapang huminga, komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa nyo likod? Sinag-inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ha. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapaino. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan yung Dr. Sonyo. Nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po akong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun lang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili. Mahangang talaga. sili gamot po yan sa enlargement of the heart. Papaano? Alam niyo po ba ang siling laboyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili niyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya, ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong gumamot, so nature. Tayo pag may sakit, nampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalakit. At pagka yung sili na ininom niyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka ang sili ang ginamit mo, ay doon kaya uminom kasi manghan, masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron yung capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. So, saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano man klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, Awante Opera. O, di ba? Mm. Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang. After the cleansing, binigyan ka ng gamot at naginawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement to, na rin po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumpleto na po yan. Kung saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumpleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawara ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effect. So, you can visit our clinic, katayin ng magkarinigan, magkaunawaan, at pwede nyo bisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan. Ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number, ang ating pong blog, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, visit na tayo personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng aming araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa aming araw. Ngayon tayo kapit itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubay natin na subukan makipag-ugnayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
2: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
4: Sardinas na super sariwa, super sarap. Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines Sardines mo na, ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
5: DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500, DTX 500.
6: Ako si Roman, taon-taon na umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa akin at ay kaya hirap akong humihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa akin at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
5: DTX 500!
7: Bibili sa mga butika.
8: Gumising ng maayos.
7: aga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila ng YummyVit ES3 Syrup with Zinc. YummyVit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus Zinc.
8: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: 97.7 Drive. The radio scan stops here for the hits. 97.7.
10: This song is brought to you by FicoBank, ang bangkong may puso.

Maliit na lang.

0: It is now 3:30 in the afternoon. Time brought to you by Pau de Arco. Walang aw sa Pau.
1: Sa mga sandaling nagpapanggap tayo at naglalakbay na parang may maskara, ano nga ba ang totoong anyo ng ating pagsamba sa Diyos? Iginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lang nila. Ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Matthew 15 verses 8 to 9. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
2: 97.7. Drive. The radio scan stops here for the hits. 97.7.

0: I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
3: Saan ka pa pupunta?
2: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
3: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
2: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang mabait pa ng mga empleyado doon.
3: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
2: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
3: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
2: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
3: Taga Davao City, at ito ang kwentong MX3 ko.
4: Sa po akong makeup artist, at ito ang kwentong MX3 ko.
5: I am 74 years old.
6: Mga kwento ng pag-asa.
7: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa 2A, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
8: Therapy na ako next year.
9: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
6: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
10: Ngayon pag mahal daw tayo, aming kaiyak sa Cebu. Doon sa diya makakapsat ko nga, dadyay Cebu. Kablawang kayo matapo, ngayon pag mahal daw tayo, amin, diili tayo nga Cebu. Siya ni Daphne Bandairi, 55 years old. May isa nga na, appointee ti barangay, Tabora proper, Cebu La Union. Dahil ito yung istorya, si MX3. Na siya at matapo, ti pinagbiag ni dito'y Cebu La Union. Kaya may madag ito mga pamilya ako si Pagkabisya. Sata ako po naging may tak na ako yung si barangay treasurer. Di siya mat ako nga aramid di report me si papers ako. Kaya hindi man di report me kaya nagdumapay ako nga trabaho dito yung barangay ni. So mati Pagkabisya mat ako. Ato yung pandemya nga tempo sata ako narigas ako sa barangay appointee, sumpatulong kami mo a guide na dito'y tao ti barangay ni. Dahil ito'y protocols ti barangay na ipasurot ti gobyerno tayo apo nga ag-usar ti fish mask, fish shield. Dahil ito'y halos inal daw kami apo nga adagay barangay hul. Agbambantay apo. Then agagay dahil ito'y tao dito'y barangay. Narigat mo apo nga dito'y balay. Dudwa kami lang namin dito'y balay ni sagi anak ko na panagtrabaho. Kamu nga makaawid. Sa dati darun pandemya nga napasamak pata. So nga handa mo kaya't na pabakasyonan. So nga, si kami lang dito'y balay ni na mabati. Kinilakay ko. Ano nga mulatan ati iyumi si anak mi na hanga makasangkot. Ako worry ako at para maibisan si worry ako at akararag tayo kung sumuro tayo ako no anyaman sa protocols na ited si gobyerno tayo pamamaraan si guidelines tata si pandemya. So nga akararag tayo sa baring malpas dato yung na makasamak si pandemya so makatulong tayo mo si sabali nga tao. Ada may isa nga kailiyak dito nga in spread out na nga makatulong ato'y MX3 ipada na nga tao madasit kano. Ito nga pinadas kumot na inanatata ito mo tiyo sa usar na inaldaw nga inuman. Siyempre ha mo mailahan tayo nga maano ako nga nung maminsan adati sakitin tayo tibagpagi tayo sa medyo bumakit mo tiyo tao. Gaputa na nga ito gamin ako ti BP. Ito nga ko nanakanyak para sa shock na nakainumak si MX3. So, medyo na tapada kami mo nga high blood na lumog. Sa binilaw ko ganyan ito na nga medyo bumasit si Bagim. Kuna ko nanakit. Di pinag-usar ko ti MX3 para sa mayat ata. Sa iso ti inumok. Ano, so, inal daw nga para high blood maintenan, yung mabang-mang arang ka nga nung uminom ka ti MX3, makatulong sa ri-ri na kuna na. Nabayag ako mininom sa MX3. Kahit kayo ako, padasin nyo mo na uminom ta makatulong ato ako si salon at nyo. Hindi damdam mo nga uminom ang MX3. Bigat sin mga liit, malam, data. Ngam, hindi medyo manabawbawasan si sakitin di bagbagit. Medyo na mga aran na. Minsan laangan si may sangal daw. Bigat laangan si pinanginom ko. Medyo pangisa, marik na si bagit ko at sumaysaya at noong minumak sa MX3. Amin din ang makmut idi ti MX3 coffee ng at adulto yung inainom ko nga MX3 capsule. Idi ket kakalayo na ka makaturturog lapo kakalayo na makuya tas jay no makaino ang MX3 medyo pumiksa. Nakatulong kanyak sa MX3 kin exercise ako nga inaldaw. Inspiration ko tinangtod di piksa kanya si MX3 capsule kun da anak ko. That means may sa ti anak ko ng kaasiti apo napubri kami lang ng nakapalpas ko na si panag-eskwela na si nakatrabaho nga dagos. Agyaman na si Adu ti MX3. Nakatulong ti MX3 ti salon at ko kin exercise kin healthy diet. Ang MX3 maitulad ko sa isang bituin na nagbibigay ning sa buhay ko. Pag-asa, nagbibigay sigla. Siya ni Daphne Banderil, Ilocano. Dahito ito yung istorya si MX3.
8: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo. May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos. Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines. Sali na sa Mega Millionario Promo.
11: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya.
12: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
13: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi ko tatay.
12: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
13: Oo, pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na,
12: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
13: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice cookie.
12: Okay ba?
13: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice cookie.
12: Yung rice coffee.
13: Masarap.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
14: 97.7 Drive. The radio scan stops here for the hits. 97.7

0: iyong ganda.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, Ice Sculpt Muscle Toner and Fat Dissolve. Alif Skin Type, Meso RF or Meso Lipo. And OK Non-Surgical Face Lifting and Contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Centro East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
2: Your beauty is beyond imagination.
3: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of Guard C Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko, ready, and always jeep. Guard C Plus with zinc capsule.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
8: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
9: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
8: 24 po.
9: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
8: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nung sabi niyo po sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
9: Oo.
8: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan. Ano po kaya boy? Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
9: Oo.
8: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling ko, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: DJX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DJX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. DJX 500, araw-araw. Sa mga DJX 500.
11: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
10: DTX 500 sa mga butika.
12: Let's get back to the music.
13: Number 1 for today's hits and all-time favorites.
14: Sweet 97.7.
15: The following tune is brought to you by MX3. Mag-MX3 araw-araw para MX Extraordinary.

0: pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may tagline ng super sarap. Super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, e Mega Sardines muna ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
3: Sir Andoy Donovan, taga-saan po kayo?
4: Taga-saan, Taporubiscrino po.
3: Ano ang dating naramdaman nyo bang kumunta sa Bayunit?
4: Dati po kasi is medyo laging sumasakit yung tiyan ko, balipan-lipat yung sakit, tapos dito sa tiyan ko, dito sa tiyan ng balita, at yung saan, mahihirapan akong huminga pa ganun.
3: Magdami?
4: Oo.
3: So anong ginamit mong gamot ng Bayunit nung hindi ka makadungi?
4: Gamit po ako ng easy out, dalawang beses sa isang linggo. Pero ginhawa naman.
3: So hindi talaga lumabas yung bato mo?
4: Hindi pa nung yun ang gamit ko.
3: So anong ginawa mo?
4: Pumunta ako sa Bayunit, nagpa-schedule ako ng tonsil by Dr. Lebuen.
3: At ngayon ay anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
4: Siyempre din hawa sa katawan, Doc.
3: Natanggal yung bato mo, nakita mo gano'ng karami?
4: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
3: So yun po mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
4: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nila pumunta sa Bayon Alternative Care Center. Magpa-cleansing din tayo para maramdaman din yung ginhawa sa katawan.
3: So yun po mga kababayan, narinig po ang testimony at yung facility natin na si Sir Andoy Donovan from Cabarguis Quirino na siya po ay nag-success sa kanyang co-operation. Sabi natin, sa Bionic Alternative Health Center, walang operation, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang co-operation. Kaya mong salamat po sa kay Sir Andy Donovan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan.
1: Scroll na scroll. Magkatabi lang, pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay ng binuo, timpla, Android Max Coffee.
5: Kape na?
6: Sana lagi.
1: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
7: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
8: Disadeco?
7: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
8: Wow, ano namang meron dyan?
7: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
8: Oh, swab yan ah.
7: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
8: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
7: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
8: Paano mo naman nasabi?
7: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
8: Ang dami naman yan, nakakalula.
7: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
8: Grabe pala ang Disadeco.
7: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
8: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
9: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
10: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayumbong, Hawayan, Jones, Cebu, and Alicia.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: DTX 500.
2: Kulang pa ang kain mo sa prutas at gulay?
1: Umawi ka na lang
2: sa DTX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant,
2: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
4: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yon, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
5: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang,
8: Amang Bals Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion.
7: Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang Lechon Baboy ang available. Meron din tayong Lechon Kambing at Lechon Baka. At ang mas exciting, sa bawat Lechon Baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan, at pinaputok. Sulit na, masarap pa! Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, at Chage Isabela, or at our Branch 1, Number 15, Burgos Street, Corner Quezon Avenue, Victory Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka! Ama ang Bals Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
9: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
10: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po nung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng Loperamide yung sa pagsasail at lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
11: Wow, galing.
10: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
11: Wow.
10: Nakatulog na siya magdamag.
11: Wow.
10: Gumaling na po siya hanggang umaga.
11: Wow.
10: Di na po umulit.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Let's get back to the music.
13: Number one for today's hits and all-time favorites.
14: Sweet 97.7.

0: laban.
1: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Post muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay ng binuo. Timpla, Android Max Coffee.
4: Kape na.
5: Sana lagi.
3: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
6: Si Rufino Facon, para sa Bionic Alternative Healthcare.
7: Ako si Rufino Facon, taga Caligian, Burgos, Isabela. Mayroon problema sa gallstone, asthma, cholesterol, high blood at diabetes.

0: diabetes, mag-DTX 500.
1: Mabibili sa mga butika.
0: DTX 500.
2: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500.
1: Mabibili sa mga butika.
3: 97.7. God. The radio scan stops here for the hits. 97.7.

0: 104.7.
1: Check our time. It is now exactly 6:30. Time check being brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
3: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
6: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
7: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
8: I am 24 years old. Ito ang aking kwento.
9: Mga kwento ng pag-asa.
10: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa tuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
11: Determined na ako next year.
12: Feeling ko 55 years old na ako dahil nawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
9: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
13: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libu-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumilit ng isang box muna ng MX3 plain. Tapos sunod po nun MX3 coffee. Umiinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 coffee sa pag-inom ko ng MX3 plain. At nagulat ako, napakasarap pala ng MX3 coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangatin yung sitmura ako. Mga ka-MX3, try nyo rin po ang MX3 coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi ko patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusak ng karayom. Sabi ng OB-GYN ko, if ultrasound ko daw, eh hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi po natakot po ako ng una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako ng OB-GYN ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-inom ng MX3 Plain Capsule. Araw-araw po yun, walang kaliya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang ng karayom. Kaya po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin nakapa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po, wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po, sinusunod ko po yun araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang tinuloy-tuloy ko po ang MX3 Plain at MX3 Coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ako po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3 Plain sa MX3 Coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 Tea. Yun po. Ina-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product saan tahanan, ang MX3 Plain, MX3 Coffee, at MX3 Tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili, at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Paraga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, walang mawawala subukan nila kasi upward naman po yung pressure niya. Try tayo mag-supplement, MX3 natural supplement, napakalaking tulong po.
0: Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original.
13: Kaya i-try nyo na rin, kagaya ko,
0: with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman.
13: Ay, natulungan po ako ng MSP talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSP at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television, saka sa page ko ng MSP family. Member po ako doon kaya napakagaling po talaga ng MSP na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSP para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge.
0: Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSP. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MX3. Wednesday!

0: 9568 Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yon, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng skin.
3: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
4: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
3: DTX 500. Bili sa mga butika.
5: Let's get back to the music.
6: Number one for today's hits and all-time favorites.
7: Sweet 97.7.

0: And for Equal to Zed Capital Share.
1: Oh, swab niya na.
0: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
1: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
0: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
1: Paano mo naman nasabi?
0: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Vistadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Danan, Alicia, at soon, pati na rin sa San Mateo.
1: Ang dami naman yan, nakakalulat.
0: Malulula ka talagahan, dahil bukod yan, mayroon ding Vistadeco Hardware.

0: Center, the Sedeco Hotel, Resort, and Event Center, Coffee Processing, the Sedeco Memorial Homes and Chapel, the Sedeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, the Sedeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang the Sedeco All-in-1 Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng the Sedeco Rice, the Sedeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang the Sedeco?
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa the Sedeco!
2: The Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
5: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Kawayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng dalawang araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
4: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
6: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
7: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
8: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Good evening. It's now 7:30. The Time Check's brought to you by Mega Prime Foods Incorporated. Mega Sardines, super sarap, super sustain.
1: DJX 500.
2: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa Strong on DTX 500. Strong ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500. Araw-araw, mabibili sa mga butika.
3: Wins!

0: who you love. And how do I keep it up? With the help of Guardsy Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always G. Guardsy Plus with zinc capsule.
1: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of GARD-C+. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa kabila ng ingay at kalituhan sa mundo, sa gitna ng mga panahon ng kawalan ng katiyakan, sabi niya,
3: "Be still and know that I am God. I will be honored by every nation. I will be honored throughout the world."
4: Psalms 46:10. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
5: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman. DTX 500. DTX 500 sa umaga. Panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
6: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
5: DTX 500 sa mga butika.
7: Sweet 97.1.

0: San Francisco, makatulog. Nag-iinom kami ng tawa ko ng red cookie.
1: Okay ba?
0: Kung minsan pagkagama almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung red cookie.
1: Yung rice coffee.
0: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.
4: The following tune is brought to you by Pau de Arco. Walang aw sa pau.

0: Good evening. It is now exactly 8:30.
1: DJX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DJX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DJX 500. Araw-araw. Mabibilis sa mga butik. DJX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DJX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DJX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DJX 500, bilis sa mga butika.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
5: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
6: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
7: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
8: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
9: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: DJX 500! Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DJX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. DJX 500! Araw-araw, bibilis sa mga butika. DJX 500!
11: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DJX 500 na nung balik ang

gonna miss you. Let's call Paul Messenger, some Filipino.

0: protektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
3: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
4: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
5: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
6: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumaba.

0: antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw. Pinili sa mga DTX 500.
1: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500, sa mga butika.

sama deh umaga. Sa inyo po lahat. Sa lahat po na nakatutok, sa ating kumpulan ng kaalaman pang kalusugan, handog po ng Bionic Alternative Health Center. Ang Bionic Alternative Health Center is a private institution na nagbibigay ng libreng information and dissemination and preparation about alternative medicine. Saan po ba kalalapit? Pag may pero naranaman. Dalapit po tayo sa mga natural na pamamaraan. At addition man, walang operation, walang operasyon, kailangan lamang ang inyong cooperation. Yes, ang nagtatanong sa atin, welcome po sa ating talakayan, paalamang pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Health Center. Ang Bionic Alternative Health Center is a private institution na nagbibigay ng ano po, libreng information. Wala pong bayad yun eh, kaya libre, di ba? Kaya atin po salamatan ang aking dakilang Diyos sa mga kaalaman na ipinagkalaw po sa atin. Ang mga sa meron pong tayo po, sabi nga ano, pero ito gamitin natin sa gawain po ng kailan ang pagbunto salamat. Ibabalik po natin sa kanya. Kaya nga sabi natin sa iman, pag umalik po tayo, huwag natin kalimutan na pasalamatan ang ating dakilang Diyos. Kasi binigyan tayo ng chance ano, gumaling na maglingkod sa kanya. Yan ang ayos po ng Panginoon. Sapagkat sabi natin, ang lahat ng bagay, eh, hindi atin ito. Kundi ano, ipinagkaloob, pinahiram sa atin. Kaya dapat ating pagyamanin. Tayo mo sa inyo, para kang pinahiram ng isang planong sasakyan. Na dapat pong ingatan, kapag balik mo sa kanya, ay bago pa rin. Diba? Hindi yung pinanggal mo, pinakyas mo, wala matutuwa na bakit pera di ulit. Pagka ganun ang maging ano, ugali ng isang tao. Ibig sabihin, hindi siya karapat dapat ano, pagkakiwalaan. Yung hindi po aking prusugan, ito po hindi akin. Ito po ay pinagalabas, pinaingatan sa akin, pinairan sa akin. Ang problema, anong ginawa natin? Inabuso yung araw ginawang gabi. Walang pahinga. Stress. Yan. Kaya kung bakit nasira ang parusugan. Yung gabi ginagawang araw, yung araw ginagawang gabi. Trick palin. Di ba? Tama po ba? Kasi dapat ang tao kapag pahinga. 6 to 8 hours ang mga may edad na. Pero mga bata pa, ay dapat kapag pahinga sila na 8 to 10 hours. Ang problema sa atin, dalawang oras, tatlong oras, matutulog. Pag nagising, awalin. Hindi lang makuha ang magandang tulog. Bakit? Ang daming mga mineral, vitamins, ang nagkulang sa katawan. Hindi sapat ang kinakain. Hindi sapat. Instead na kakain ng nutritious, ang kakainin niya ay ano, delicious. Yan ang problema sa mga kababayan. For example, saging na precious yan. Pag kinain mo lang, yung hinog lang, hinalakan, kinain mo, yung precious yan. Ang problema, ginagawa natin ang precious yan. Anong ginagawa natin? Ipiprito, lagyan ng asukal, o kaya balutin ng turon, abay delicious. Ano? Diba delicious? Delicious, sarap yun. Delicious siya. Pero hindi po nutritious. Magkaiba, diba? Iba yung nutritious, iba po yung delicious. Yan. Kaya kung bakit ang dami po nagkakaroon na, ano, ng sakit. Dahilan sa yan-yan po rin po ng karamdaman. Kaya sino na hirapan? Walang iba. Ikaw, dito ka. Kaya sabi natin siya ba? Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakit ka. Sa iyong nakmayan, ay di maling pagkain, maling inumin. Wrong lifestyle, wrong diet, ano natin? Poor nutrition.
Mahirap tayo ng metro. Pagka ganun ang ating maging gangsta. Pagka ganun ang ating maging tayo. Kaya sabi lang ko siya mo, bumahay kayo sa ikarusok, hindi lamang sa ikarusok. Parang salamat ko sa bataga DWD1 ng Kabayan. Agad po ang City Josan Kaka, Life Radio, Lord Elson. Sinyo po lahat talaga palipag sa ating team. At sa ating mga kasamahan po tulad ng Pisa, ESFM Kabayan, Magic FM Kabayan, tulad ko palipag din sa ating tinig sa mga kapatid. At pakinggan ang ating tinig sa mga pihit ng radio. Ay na rin po ang tinig niyang likod, Dr. Lewel Soto. Isa po sa Dr. Ministry and Alternative Medicine na Toropatic Pakista. Sinyo lahat, tayo po ay nagkakasalaman. Sinyo pong walang sawang at susubaybay sa ating tinig sa ating pabuli. At sa kong desisyon, nagpulipan sa ating tinig. Ilang taon na, pero na mga biyag ng kaya. Hindi po nawawala sa iba pamit ang tinig niya likod, Dr. Lewel Soto. Gusto kong namin ng personal, yung kan ko, tawag rin at magkipag kayo, magdala kayo ng tanong. Itang ano, sa pagkasabi atin sir ma'am, laig ng nagtatanong ang nagmamaroon. Ito ba? Paano kung mga kailan niya itanong tungkol sa kursugan, ay willing na sagutin sa abot kami ng pag-aralan, sa abot kami ng pag-aralan. Ito sa ibang natin, how to smoke, prevention, especially found of Yoto. Kaya yan po ang kailangan natin. Ang nanatili na may marusog ng ating katawan at kung mayroong karamdaman, huwag hayaan, huwag pabayaan. Paano nga po sabi natin, ano yung window mo kung patay ng kabayo? Wala na po mga gawa ang sino mga mga ganyang lukro. Magaganon ang mangyari sa karusogan ko. Kaya ngayon pa lang, isipin natin, ang karusong nito ay hindi atin. Ipinahiram sa atin na dapat natin alagaan, ingatan. Kasi pag ito pinawi, walang kang mga gawa. Tuloy sa presos ng kaibigan natin, ngayon na mayapa na. Bakit? Lung cancer. Pinabiopsy, nag-metastasis. Inubuhan, hindi lang karagawin, patay. Bakit? Dala sa pag-abuso sa kalusugan. Change smoker. Imagine, isang araw, tatlong kahan ng sigarilyo, araw-araw. Patay sindi yun, ha? Ganun. Kaya nung nagkaroon ng bukol sa baga, nasira ang baga. Ano nangyari? Ngayon, iniwan ang mahal sa buhay, iniwan ang matintala. Kumusta ngayon? Sino mag-aaral ka?

Ingatan natin ang ating kalusugan. Kasi ang kalusugan, wala ka ito nga malaki. Na kung ano mong meron ka, magandang bahay mo, magandang sakyan mo, maraming ari-arian, may negosyo. Pero ang kalusugan mo, pinabayaan mo. Hindi mo kaya bilhin, hindi mo kayang bayaran ang kalusugan. At hindi mo pwedeng sabihin, pare, ako pare mo, pwede bang hatihan mo ako? Lakay, bakit, anak, tatay, nanay, pwede bang hatihan mo ako sa nararamdaman ko ngayon? Hindi ko pa pwede. Kung sino naglabag sa matas ng kalusugan, siya po ang parorasahan. Patuloy sa pasyento namin, naka-schedule na para putuloy ng paa, hindi na siya nangingitim na, may gangrene na, gawa po ng diabetes niya. Pero hindi tumitigil, lumalaban, ika nga, ako ulimang ko, Joyce, wala naman ko. Ang sabi ng doktor, putuloy, hanggang sa may sakot. Wala na pa. Di ba? Wala gano'n. Pabuti na lang. Papakinggan ang ating tinig sa ipapuit at pumunta sa ating klinika. At ngayon po na surfer. Kung hindi na tuloy yung amputation, yung pagputol ng paa niya. Bakit? Unti-unting nawala yung itim. Unti-unting gumagaling ang gangreng. Anong ginamit? Ginamitan natin siya ng natural supplements. Pampababa ng sugar, pampababa ng cholesterol, pampababa ng uric acid, panglinis ng dugo, at pamanda ang daloy ng circulation. Bakit? Nalinisan ang internal organ. Nag-cleansing at nagsunod sa tamang diet. At thermal mat, nakita natin ang ganda na yung program. Ang sa'yo, doktor, okay, continuous, obsibahan natin yan. Ayun, 6 months. Ako, wala ko na 6 months, 3 months pa lang. Naigagal na ilalakad niya lang maayos yung kanya, naigagalaw na, hindi na parang tunutusok-tusok ng karayong. O parang namamaniit, walang pakiramdam. Ginamitan natin, water therapy. Ibinabag sa tubig na mainit, dahan-dahan na kayang init, kahit may sugat, pero walang pakiramdam. Dapat na mainit yun, no? Kasi may lang tubig, pero ganun po ang ginagawa ng sugar. Pinapamanhit ang ibang part ng ating katawan. Kaya sa'yo sa'yo, bawas kalin, yung mga pagkain bawal, tanggalin. Yung inumin na bawal, tanggalin. At may chance, pagpunin ibalik ang nawalang kalusugan. Sa tamang samara, tamang pagkain, tamang inumin. At ano po, pagluwalapin sa ating nakiratis. Dalasay natin, Sir Ma'am, the greatest doctor, the great physician, only one God. Ang bayunik ay magiging instrumento, daluyan sa iyong karamdaman. Pero hindi ko binakit na kami ang nagpagaling sa iyo, kundi sa iyong cooperation. At ano po, pagtitiwala sa ating dakilang Diyos, the greatest doctor, the greatest physician, only one God. Ang hindi kayo ng tao, ay kayo ng Diyos. Tandaan po natin, kakabay niyo. Only God knows. Kaya sa inyo sa mga pasyente ko, kumalala na, ang Diyos na lang makakalaw sa iyo. Bakit? Inabuso mong kalusugan. Kumusta kaya ang mga pasyente ko? Kung hindi na bumalik sa klinik ako, bumalik ba sila o namatay na? Walang pwede ba? Kaya sana po, walang mahangat ang bayo niyo, kundi ang gumalik po kayo. Pero, samahan niyo na pagtitiwala at paraniwala sa ating pakiramay ako. At sa pagbago ang lifestyle nyo, sa pagbago ng diet nyo, ayun na magiging instrumento, magiging advertiser ng Bayunit Alternative Health Center sa inyong lugar, sa inyong barangay, sa inyong bayan, sa inyong probinsya, saan man po pinaroon, malalaki rin ang province.
Yan po sa Ibugao Province. Yan po sa Cayo Biscaya Province. Cagayan Valley Province. Kalinga Province. Caler Aurora Province. Isabela Province. Dali.

Ella con paquetarito, pan, bayune, arte de privilegio, te siento. Cama para pensar, se gran Fernando, Santo Dín, Victorino Ortiz, Mahalika Highway, San Carlos. Tapat ng akong palingki, katabi po ng LCC Auto Supply. Nariyan po ang ano, Bionic Alterapia Health Center. At ganoon po sa Pauyan City, patag po ang mamaya po na rin po ang aking ibahay, Dr. Abel Sunyo, siya po mga ligod sinyo dyan po sa Pauyan City. Dito sa Tiyano, ang ngaligod, Kukulimalasan, siya po mag-lead mo yung duty para po sa inyo mga problema sa kalusugan. Kailangan natin siya, ma'am, magtulungan na. Kaya sabi natin, hindi kayang gawin ng isang doktor na pagaling yung sakit mo kung mabigas ang ulo. Walang gamot sa mabigas ang ulo, kaya natin walang gamot sa pang filosofo. Gusto mong bumaling, alitulungan mo ang sarili mo. Kung di mo tutulungan, ano nga gawin ng doktor sa mo? Wala po, di ba? Kailangan natin, mawalang alak, mawalang sigarilyo. Pero yan ang gusto mo. May bukul ka na sa mat, pero patuloy ka pa rin. Humihitip ang sigarilyo. Mayroon ka lang buta sa tag-inira. May hos ka na. Tuloy ka pa rin. Kailangan mawalang kami, hindi makadumi. May bag ka na, may hos ka na, tuwala lang dumuni. Ay, tuloy ka pa rin ka lang. Ano magawa? Sorry, ayun, gano'n lang ba? Kaya makabili po. Anong sakasabihin natin? Isa mong gagawin, sampu mo iisipin. Matubad ka sa langit, ang matamaan, magbago. Huwag po kayong magaling kay Dr.

bandang Biyernes, ang ating serbisyo publiko ay consultation, free check-up, damot lang ang inyong babayaran. Pagkuha ng gamot ni Regulata. Kung hindi ka magkakuha ng gamot, even sisiling kita doon sa machine na gagamitin natin. Pero muli lang naman eh. Nandiyan yung ultrasound mo, ECG, X-ray. Ang gano'n na, diba? Just only 10 pieces. Walang ginawang dugo, walang ginawang ihi, walang ginawang lumi, walang ginawang dura para malaman kung ano ang karamdaman. Ganun po kahit eh, ang ating pong analyzer machine. Na wala po sa mga nangyayari. Bakit wala ito sa sukan? Siyempre, bulugin naman sila. Kung magkano ultrasound, di ba? Ang laki ng dami na binabayaran. Pero sa ating klinika, dito po, libre lang po yan. Yan po yung servisyo publiko ng Bayunit Alternative Health Center. So, saan ka pa? Diba? Ay, dito po ka na sa kami natin. Walang kasugat, walang kahi, walang bawas sa organ. So, balit ang karamdaman. Ayan yung tipong lumilisan. Hindi mo na magic. Kasi nasabi natin, wala talaga magic. Maliban sa Panginoon at inaginan Diyos, siya ang mayroong magic. Na, oh, pag tuloy isang pasyente, sumakitin siya. Ay, nagtanggalan na ba yata si Meme? Parang tayo wala na. O, yun ang magic. Di ba? Mga alam daw na bayabas na wala na sakit yung kan. O, di ba? That is a miracle bomb. That instrument by God, ginamit niya. Ang daw na bayabas. Yun, tuloy sa pasyente natin. Na nagdudumi, magkasamang dugo, gawa ng ulsa. Inainom natin ng 16-in-1 na powder. Ang dami, 16-in-1. Ay, ayun, na ginawa. Pinainom natin ng charcoal. Pinainom natin ng probiotic, acidophilus. May ginawa na, may nagbubukid na. Ganun po kaganda. Hindi nag-cleansing yun ha, damot lang ininom niya. Yung pagkakaingin na magkasama ang dugo, sure sila kakapit kumakain niya na. Nagtanggal ko, lumaling ko siya. Sumayin ka na. Simple lang ang gamot. Probiotic, yung acidophilus, charcoal, at yung 16-in-1. Hindi nung gusto niya. Kapit nga lang. Pero kailangan napagtigan. Kasi sa mga ito, wala pong masarap na gamot. Lahat ko ay may malasa. May mapait, may mapakla, oh, may maasim. Diba? Pero ang mga supplement ko, tumay tenisi, maasim talaga yan. Pag ginaya mo, eh naglagay sa kapsul. Pag tinanggal mong kapsul niya, ay eh, grabe yung asim niya. Parang sampanok. Taasim. Ganun po, ano ha, mga supplement ko. Ang ating pong mga supplement, para tayong vitamin C, vitamin E, vitamin B, calcium, magnesium, potassium. Ano pa? Ang dami. More than 200 kinds of supplement meron po ang Bayunit Alternative Health Center. Kaya saan ka pa? Ay dito ang kanasabi sa natin. Diba? Natural. Hindi ma-opera. Walang sugat, walang kahi, walang pa-sugat. Pero ang karamdaman ay dahan-dahan po lumilisan. Kaya ito po ang ating design ha. Ibigay ko na po ang ating cellphone number. Habangan nyo po. Isulat sa papel, sa bulletin, ng bulletin, lapis, cellphone, type, anti-safe, for emergency case. At kung mayroon kayong katanungan, pwede kayong magtanong si Olicol, Dr. Lee Wilson, isa po sa Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang ating pong hinggo, 0917-8874-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Yan po yung ating pong smart number. Ulitin ko ha, 0917-8874-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Yan po yung ating pong contact number para po sa mga may problema sa kalusugan. Unahin natin ang kalusugan.

Sugan sa pagkasagat ni Shaman ang kasugan niya ng ating kayamanan. Anihin mo yung damo kung patay na ang kamayo. Di ba? Kaya ngayon pa lang, pag may nalamdaman, puntahan agad ang iyong likod, kaya magtanong. Sabi natin si Shaman, importante ang pagkatanong. Kahit hindi ka pang makapunta, nagtanong ka, na-advisyon ka, tinawagan ka ng iyong likod. Ito sabihin po niya, Sir Ma, kung siya po kami sa inyong nararamdaman, kaya dapat natin paalagahan ang kalusugan. Kasi pag ito po'y nawala, ang hirap ibalik. Hindi mo kayang bigihin, hindi mo kayang bayaran. At sino may harapan? Walang iba, ikaw din naman. Diba? Kaya ngayon pa lang, naramdaman mo na, puntahan niyo na, ang Bionic Alternative Health Center, mag-cleansing na. Yan ang gusto kong mangyari sa buhay nyo. Pag nalinisan ang internal organ, malinis ang sa labas, malinis sa loob, abay healthy ka. Walang aray, walang agay, walang ugoy. Diba? Yun ang nice ng Bionic Alternative Health Center. So saan ka pa? Ay di doon ka na sa nais ng Diyos na tayo makapag-uri, makapag-samba sa kanyang paglinggo, pag-sabado. Paano makapag-simba? Masakit ang tuhod, masakit ang gulugod, masakit ang kasukasura, nahihilo, high blood, di ba? Arthritis, rayoma, sakit sa puso, masakit ang bibig. Kunting lakad lang, pagod na. Kunting kain lang, busog na. Mamaya

na linisan, hindi buong katawan. Bumusta ka lang ng katawan, ay lalo na, hindi na linisan. Di ba? Kaya ito po yung chance mo na maglinis ng internal organ. Sa kapalabaran, mag-fasting ka, tatlong araw, isang linggo. Walang kain, hindi ka mamatay doon. Puro natural juices ang iyong inin. Nutritious na, delicious na. At wala na, carrots. Yung pong pipino, sugar beets, yakon, apple, celery, luyang dilaw. Pag pinag-alawano mo yan, it's a cleansing na juices siya. Huwag mong kainin. Kasi pag kinain mo, hindi mo kaya kainin isang ilog. Pero kayong inumin yung isang ilog, pag na-juice mo ninyo, gano'ng kaganda. Kaya saan ka pa? Ay di mo juices ka. Yan ang kailangan. Awang isunod po sa awang inapoy, lahat ang inumin mo ay liquid lamang. Para ano, yung bituka mo nag-rest, nagpahinga, yung dugo mo nalilinisan. Ang bituka mo nalilinisan, ganun kaganda. So, matatanggal ang bara na awan yung otara. Kasi sabi nyo, sabi mo natin siya, ma, ang ating katawan, adjust the ball. May kakayahan na magunong kukol, may kakayahan na magtunaw ng kukol. Ang kukol yan ay hindi tagad yan. Nagulang yan sa maling pagkain, maling inumin. May kakayahan na magulang bato, may kakayahan na magulang ng bato. Ang bato niyan, hindi na tagad yan. Nagulang yan sa maling lifestyle mo, maling diet niyo. Kaya kung bakit tagad pa rin ganyan, kaya ang dapat gawin, tanggalin ang bukol, tanggalin ang bato, na walang sujon, walang operation, walang shockwave, walang lesion, true natural na pamamaraan. Kaya sabi natin, ang ating katawan ay niligyan ng Diyos sa natural, huwag natin lagyan ng artificial. Ang dumi dapat dumasok po yun, hindi sa kagilira, hindi sa bag, hindi sa walls. Pero paano gagawin? Ay di mag-inisip ka. Ito'y natin. Kung kaya na malinisin niya na hindi malagyan ng bag sa kagilira. Kasi marami kang mga pasyente, mga kababayan, na nagdulungan, na nais na lagyan ng bag sa kagilira, pero masurvive. Kaya, sa ganyan kayo po ay katuwang ng ating mga medical doctor dito sa Sabila, Irino, Mountain Province, Cubao. Kagayaan pala dito, hindi po kami kaamoy ako, hindi katuwang. Yung hindi namin kaya, i-recommend namin sa kanila. Kung yung kaya namin, hindi nila kaya, ay gagawin po natin ang nararapat. Kaya sa mga gatong sa atin, subukan, puntahan, ang nag-iisang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang Bionic Alternative Healthcare Center, ulitin ko, ay makakasipan saan? Sa ground floor ng Burosan Building, Victory North Hill, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bagong paligi, katabi ng LCC Office. Makita ito yung signboard, tingalan nyo ng konti. Bakit niya po, Bionic Alternative Healthcare Center. Open kami, Sunday hanggang Friday. Maliban sa emergency, nagsisave tayo pag Saturday. Pero mostly, sirado kami pag Saturday. Kasi yung isang araw na aming pamahinga, nabagpupuli sa ating pundakilang Diyos bilang mga naglilingkod sa araw ng Sabado. Bilang mga 7-day Adventist, kailangan natin na ibalik ang isang araw. Anong na araw ang sakit, ibalik natin sa Diyos sa isang araw na magpuri sa kanyang dakilang pangalan. Kaya, ma'am, sir, tanda natin, huwag hayaan, huwag pabayaan na lumala. Kasi gaano kagal, maraming magagaling na gamot, maraming magagaling na doktor. Pero ang pasyente, late na, nung pumunta sa doktor. Narito ako yung emergency, narito ang sanitaryo. Hindi pira, ang daming mga hospital dito. Pero ang problema, late na nang pumunta sa doktor. Kaya no choice, sabi natin. At maglulupasay ka pa. Kung wala nang buhay ang mahal mo, ang pasyente mo, ano pa pa ang gawa mo? Kaya ngayon pa lang sa atin, prevention is better than. So, agapan, kasi kung malala na, nag-metastasis na, ano pa ang gawa ng doktor mo? Kahit magpakimo pa, hindi na ako kaya. Kahit butasan pa, tubuhan pa yan,
Pipi sama saya pakai Lena. Ya mau saya merasa selamat kok saya pakai ini. Waktu-waktu selagi saya ini anak-anak nonton pemain desa ikan musukin jalan bisa ikan musuk. Barang selamat pun tidak boleh diwai. Cuit di Yusuf Jatuh sebuah pasal di sini. Tak usah ambil kesakian, ambil pemilihan, ayah apa pertinggalan. Angkat di program alamak pangkal serumah. Dan persalahan ini hijau. Saya campur. Dia sekian kawanya. Bingsam kawanya. Manji ke kain kawan. Sini pula. Kain kuih lembut sini bersalamat. Adikah sabian. Dia kuih trundi. Nuduk prudensiul. Bagi kuih traipis. Yudum net a doktor. Panglika malika sabat kilin ang pagkain. Ay walang sinumang doktor na makapagpagaling. Pero kung tama po ating kakainin, tama po ang ating inumin. Darating na panahon, hindi ka lang mangailangan ang sinumang doktor. Kaya ano sabi ni Pupotes? One of the famous philosopher, Padre of Medicine, ang sabi niya, lift your foot to your medicine and your medicine. Be your food. Kaya hindi ka muna yung pagkain. Ibig sabihin sa'yo mo, may pagkain ka na, may gamot ka pa. Maraming salamat. God bless sa inyo pong lahat.

0: believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: GTX 500 Health Alert! Kasama si Doc June Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Alert!
3: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA approved na superior antioxidant combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang kapsula na tumutulong mag-repair at mag-regenerate sa trillions of cells ng ating katawan. At syempre pa mga kaibigan, sa araw na ito, isang kababayan po natin ang napasaya at natulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule ang ating mapapakinggan. Kaya bago tayo patuloy sa ating programa, pakinggan muna natin ang isang kababayan natin na napasaya at natulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule.
4: Mabinig ang sagabungag ng Marabulig 1-3, Cavayan City, Isabela. Simula po nang narinig ko ang DTX 500 sa radyo, sinubukan ko po ang bumili at nag-take po nito at napasarap po ang tulog ko. Nawala rin po yung pagtaas ng dugo ko. Sa inyo pong mga kaibigan at mga kakilala, subukan nyo rin po ang mag-take ng DTX 500 at siguro rado pong makakatulong ito sa inyo.
3: Sumarap na ang tulog at nag-normalize ang blood pressure dahil sa araw-araw na pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule ang superior antioxidant. Kaya po sa mga kaibigan natin dyan na matagal nang may mataas na blood pressure, hirap makatulog sa gabi, mag DTX 500 Herbal Capsule. Dahil nga po mga kaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng superior antioxidant na tumutulong mag-repair at mag-regenerate sa ating mga selula. Kaya sasarap talaga ang iyong tulog. At ang kagandahan, pinapalakas pa ang mga selula sa puso at tinatanggal ang mga bara-bara sa daanan ng dugo. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
2: DTX 500, kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
3: DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang tamang pag-inom mga kaibigan, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
2: Mighty C, the alkaline vitamin C, panglaban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
3: Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Available na rin po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar at lalong-lalo na sa mga kaibigan natin na minsan nauubusan ang mga pharmacy na inyong pinupuntahan. Pasensya mga kaibigan dahil napakarami kasi ang napasaya at natulungan ito kaya minsan nagkakaubusan. Ang tamang pag-inom mga kaibigan ha, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. At kung meron ka ng mga maintenance at nararamdaman pa rin ang mga sintomas at gusto mong sabayan ng superior antioxidant na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, lagyan lang ng pagitan ng isang oras para makasigurado na ang magandang epekto sa katawan ay makukuha mo sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule. At syempre pa, kung kape naman ang iyong nakahiligan, pagising sa umaga gustong mapainit ang katawan, kung ako sa'yo, dito ka na sa kape na mayaman sa antioxidant, kape na mayaman sa vitamins at minerals, kape na mayaman sa fiber kaya nililinis ang gastrointestinal area, nililinis ang ating system. Nagkape ka na, nag-detox ka pa, Clinica DTX Coffee Mix mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
2: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Higop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
6: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
7: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
6: 24 po.
7: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
6: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
7: Oo.
6: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po kaya boy, kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
7: Oo.
6: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam, parang feeling ko parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun agad yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Renessa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wednesday!

0: at broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, Dito Ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sardinas na may sariwang sarap at sustansya, doon na tayo sa number 1, ang Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Sagana pa sa sustansya ng protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may sariwang sarap at sustansya. Kaya naman, piliin mo na ang number 1 sardines sa bansa, ang Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: Bilib!
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon, kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko.
4: Sa buhay natin ay mahalaga.
3: Iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonyo at Dr. Binette Sonyo, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, number 14, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.
5: Gusto niyo bang

0: ng diabetes. Mag-DTX 500. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butik.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.

Magandang morning po sa inyong lahat. Welcome to my program, The Wake Up Call. Here's your DJ, your very sweet and very lovable, Dos Jackie. Yes, it's me. It's DJ Barry. Hello po sa inyong lahat. Kamusta pang inyong umaga? Today is Monday. Opo, Monday na naman po mga kaibigan. August 24, 2026. Kamusta pang inyong weekend? Kamusta po ang mga araw na tayo po ay walang pasok sa trabaho? Ano mga pinaggagawa natin sa buhay? Ang mga eksena natin dyan? Kasi nyo ba yung mga ganyan ano? Minsan kasi kapag weekend na, siyempre wala na tayong pasok sa kusina, sa trabaho, o kung saan na yun yung free day natin. Kaya lang, ang nangyayari kasi, nabibisi rin tayo sa bahay. Ang daming nakatambak, ang dami naghihintay sa yung trabaho. Parang hindi ka rin nagpapahiya. Hello, okay, no? Ayan, hello po sa lahat ng mga sweethearts po nating nakikinig sa mga oras po na ito. Kung nasan man po kayo ngayon, nandiyan kayo sa inyong mga sasakyan, nandiyan kayo sa inyong mga tahanan, nakikinig sa mga radyo, good morning po sa inyong lahat. Of course, ganoon na rin sa lahat po na naghahanda ng kanilang pang-umagahan. Mga nagbe-breakfast na dyan, hello po sa inyo, good morning. Ang ating pong text line, 09363226700. Huli po, 09363226700. Para po sa lahat ang gusto pong mag-message sa atin, wala sa kanilang mga Facebook, pwede po mag-message sa aking page. Hanapin nyo lamang po ang DJ Barry sa inyong mga Facebook account. DJ Barry po, Barry as in strawberry. Ang dali-dali lang yan. Hanapin nyo sa inyong mga account and don't forget to follow and like. Thank you so much. Magbabalik ako, dyan lamang po kayo ha. Again, good morning to everybody. Again, this is your DJ, DJ Barry.

0: Good morning! Checker time! It's now 7:30. This time check is brought to you by Rice Coffee Mix Herbal Coffee, 14-in-1 plus 1.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko.
1: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
5: Saan ka mapupunta?
4: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
5: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
4: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
5: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
4: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
5: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
4: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
2: Taga Davao City at ito ang kwentong MX Trico.
3: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX Trico.
4: I am 74 years old. Ito po ang
5: aking mga kwento ng pag-asa.
6: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyang tatuig. Siguro 110% na dako kayo siya o impact
7: ko sa pinagin na ako next year.
8: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
5: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
9: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libo-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumilit ng isang box muna ng MX3 Plain. Tapos sunod po nun MX3 Coffee. Niinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 Coffee sa pag-inom ko ng MX3 Plain. At nagulat ako, napakasarap pala ng MX3 coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangating yung sitmura ako. Mga ka-MX3, try nyo rin po ang MX3 coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, mga may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko po. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYNE kasi hindi ko patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi nung OB-GYNE ko, if ultrasound ko daw, eh hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ni ng OB-GYNE ko na magpa-ultrasound, kasi po natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako nung OB-GYNE ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-inom ng MX3 Plain Capsule. Araw-araw po yun, walang kalya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos, mga one month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after one year po, nung napansin ko na parang lupa, nawala yung parang sinutupan ng karayom. Tapos ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin makapa yung OB-GYNE ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side pole. Wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB-GYNE ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po. Sinusunod ko po yun araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food, nasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang tinuloy-tuloy po ang MX3 Plain at MX3 Coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ako po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3 Plain sa MX3 Coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 Tea. Yun po. Ini-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product sa tahanan, ang MX3 Plain, MX3 Coffee, at MX3 Tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po mag-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili, at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Alaga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, wala subukan nila kasi upward naman po yung pressure niya, try tayo mag-supplement, MX3 Natural Supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya i-try nyo na rin, kagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito. Napapanood po lagi sa television, saka sa page po ng MSC Family. Member po ako doon, kaya napakagaling po talaga ng MSC na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSC para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSC. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MSC.
10: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
11: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
12: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
13: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
14: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
15: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
16: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
17: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Wins!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: GTX 500. Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-GTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan. Mag-GTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga